Lakwan ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwanghek. Ho kaanak na kok angelak sa komonil. Resh anong kil chichapil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakabuklech ol, rerapin kil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natikla ho konal rekela.